mle khu khu ho we ko ma si za cha la ba mu ro mi ku ja ho ngwe o za kho kho la me di pa mi na ho ho nu nu kho to aji ndo ni ndo nu kho to e ha yo ko iha tu yo he wa a do wi di e ja hu me nu sa lu kho to e ji wa ya na ho kwa ji do e nya ho na ho kwa ji mfi e chen na ho kwa he bi se se aha pa no su so te te te we wa hu kho da lo chi me Doni no vi chela doji mi chale he boze salu fon ton blan mi be bla ha fo kwe ton bala lo kwe ton ya vi mi ton je kan me de un sa wa sa do drege khwe drege wa be uli kho bo do ni yo kho do mi no sia e do mi no kho fon tate e yin ni don kho ha yi plo ku la he kon bo hun don hun drege he bo doji akru no ma hu blo di ka ka ka pa ma wa nu hun de na si ve che yo ngang kwa hun na ji ni po Bamot and Mosado, you talk with no Hapo Hoya, whom that do we are, Mandedom on whom he has soon led on here.